0: Africa. Kume no speed jet ulirumuka.
1: Wanaife! Karwa vinga misikirize!
0: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

Eno ne ya chabazi nga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Agamati nsenji ya Muhammadi mpeza mwejo wakulu ama kumi anamwebili. Agamalutuka tuwali tuzimba mubitundu ebye busoga ninga mkama wafe buli mulimo gwakola yonna tugenda netubanga tukola. Agamati okusoma okwange nakoma mu kibiina kya kuna. Bazadde bange ne bantegeeza nga akasente bwe kali kaweddewo. Natandika okutetenkanya obulamu mpola mpola. Nalimira ku bantu natwalanga ebintu mu katale nsobola okubanga ate nfuna ku ssente ezinamba ezaawo awaka wano we nabeeranga. Taata wange yali mukyala w'abakyala abawererako ddala era nga kyabanga kizibu okutegeera ffe abaana abakulu bwe twalinga tusiibye wadde okusula. Mu mbeera efaananako bw'eti mama waffe embeera teyasobola gigumiikiriza yakwata ekkubo n'atuleka n'agenda nga tuli bato. Twasigala waka wano nga n'ekyokuzzako tetumanyi. Twayinza okumala nga wiiki nga nnamba taata waffe nga tetumulabyeko nga tumuwuliza buwuliza kw'oteeka n'omusanga mu kkubo. Twadagadaganga n'ebyetaago engoye kyatwaliranga ddala ebbanga okwoza. Tuwagubanga ku kyalo abayagalanga bwe baatuwanga akookulya. Bwe twafunanga olwo ne tulya. Bwe byagaananga ne tubeerawo ne tuyiya bifene ne tulya ebyo mpola mpola. Obulamu bwakaluba. Twali abaana bataano. Mu baana bano nze naliwo ng'omukulu. Baganda bange abaddako awo baali bawala eyasembayo yali mulenzi. Twabeera mu nnyumba niranga nnyumba ddala. Eddirisa lyali lya bisanja. Oluggi lwali lwa kiti. Esseffuliya mu nnyumba muno zaalingamu bbiri naye era nga nazo zitonya. Okufumba kwennyini kwatweraliikirizanga nga naye obanga ofunye ekyokufumba esseffuliya nayo yayinza okumalamu amaanyi. Twalondanga ebikongoliro okusobola okufumba ekyokulya. Byonna maama yabiwuliranga naye ng'omutima ogudda mu ffe yali taguyina kubanga yali amaze okubanga ate afuna kitaffe owookubiri.
1: Kasimbanga omuzeeku
2: mwana iwe tiikubula aye ebirwaire binumye okunaaliriza okunaaliriza gwaba n'omulimu buli saaha oba okaaliawo n'amaine gene goli kunaala galimu amasira waatukanya ekiseera akuba ati oba mmale gakolaki oba naite bwaite.
1: Kasimba waliwo obwakuntegeeza ku nsonga eno aye ensonga ey'okufuka okwa buli saaha n'okuwulira ekisuusu ekyo bakyeta prostate enlargement oba ekirwaire eky'okuzibikira mu baami era ekyo ekirwaire balina aba trust habo clinic eyiganga bakiidanda era otatagana nakuba noonya tambula oje iganga ku luguudo lwa Mpind Road okulingira top care ss ku kizimba ekiriku nti Jesus is Road
3: mu kibuga irinda baaganibwa ku Alice Roach Road oba Skindia okumpi ne Ebi Matra ate Kayunga baaganibwa ku Busana Road ku kizimba ekyabakatoliki kyebeeta Perimaya nga wakava ku Equity Bank.
1: Bakubira isimu 0772216526 oba 0705022

0: gaza kantu katika salanjira
1: Uganda
0: ato bo muntu waungira mulugudo wagati ngalisa
1: Uganda ekali tukuba aye nkukobereko ife twa ikiriza bwikirize buli chimuchi je maiso
0: anti necho olowo zalwachi waikiriza ozira cha kuiza ko ozira cha ubobonanga uli kuchisenge ebintu watandika tiwaikiriza aye ebintu wasigaza kubiringirira kubibona bubonenga webiri oba chikukosa oba techikukosa aizulu
1: buti nkobera
0: echida chona chona kanje necho
1: nkobera batawa karakati
0: anti necho batu nweza tulimuitan daiwe
1: 0745518133 oba 0758080855 olope chiche chiri tambula mu kitundu cheyo mukagwa iwali kuliza sakata kuchina no 8 katonzo mukaga busoga Royal Radio safiri na kokunwa mnange konkako lino kunwa kalunji no kaizamu amani kakwesa zadi ate mnange na idalango likugaya akamwani kakasa kalunji
0: ino atende da Royal Bingo Donald Kaliwo Demi Simon Igesta ibiri mwenda musanvu sita ndala hasho tangaze mixaje joku wangu le sente dine dabu soga Royal Bingo wano kubu soga Royal Radio
1: Royal Bingo masavu
0: Hello.
2: Hello.
1: Kuoli
2: mkoba mtu ya kirongo sini kwa mekisimwe balo kutuweleza
1: tuliwa olio tia ye nono
2: kumbwa ama ina neirobo zimu likuogira kunida yuri kalebo ino kumira kumbwa fwe vudu baluke igumbelule
0: oline ngedi joba zama simu gano waso ukanga
2: muna
1: eh
2: muna ambasu ama busu ame njoko la hati ni kwa ye
1: lopo
2: mani naze mkasule simu kibuli kenta igiruwa faku mkobati njiri kumuna naze mbasu ama polo gulamo kufa weta
0: uswame simu
1: lopo lopo
2: Buti nze ndi kulopa bana abajanga mu mawute niba ko bati mpako omuti egwa luku myayo tansera bana ndi kwendo bategeza ndi omuti ere guba musere ilala omuti eba gutwala ku kyuma ba gusaye lwaki okoboti nsera ngo imuwute ni ndi ja ku kyuma
1: ekipimo
2: yete ba mutu wereze ndi ze okumuba fwe buduba
0: ewo okumuba fwe na tulekem tubati tuli ko bandi tuwe gwa bikuta
1: gwa bikuta nongera ko
0: ekipimo wale kusowani
1: Aira kubagwaru kumyo sababu acho
0: yino. Ndiye abasere.
1: Halo.
3: Nani akonda kipi?
1: Mama.
0: Otia ye.
3: Ndiye basebo mukamwe basebo.
0: Abe busembati abatia.
3: Mariye bulungi baba ame anerebo za abachafe je busembati mpako mutuze mfanse basebo.
1: Esebo.
3: Be atikombe kitemnaze kula pachi ndo chine cha abeo ide ne busembati ya.
1: Buzibu chogo abaire.
3: Bana abalala abatone mbuto. Kabe ne mama ne batola
0: nga. Ah, yogera bulungi oti bana abalala betu wembuto.
3: Eh kala baga la betu wetu ni kombe sini
1: ndani. Wewe bale.
3: Nga mno mugalato la mabunda.
0: Jaberi.
3: Sasa tinga anuka mabunda ako. Kala bunda ga demo kuvwamu. Sasa tuwe na kuredo. Nga munda muluma. Nga damu ya ido kuzala. Nga mkana wange chino chatwe munisa.
0: Nga chi.
3: Ya sendo mwana. Nga ina makena munga lugamira ngo kumutolamu.
0: Jaberi. Jaberi. Jaberi tubale mu kwa makulu
1: bo tubona kwa matu
0: Jaberi mbuzi Jaberi nkwese mirundi emeka
1: aye rato munene ya doketi ne yo bachirongo sidani ni Jaberi
4: Olikuliza babigambo boys ni mama lugambo wanomusakata the afternoon group ngebatu

Pure Flow Finance Limited. Pure Flow Finance Limited. Bali kukoba. Titaye mitu walachina na jonka. Bakuwe bajaj. Hauju. Oba TVS. Ojisasu na mchima ndampulu. Kumala umu waka mulamba. Omulala nechitundu. Obe miyake vili. Kutio wa bajaj. Ngojaji sasula umu waka mulala. Buli wiki. Ojata angaye mitu wale kuminena. Nenusu wen kumina donka. Ouu umu waka umulala nechitundu. Ojata angaye mitu wale kumi. Nenusu kanana. Atowe miyake vili. Ojata angaye mitu wale mwenda. Nenusu lukumi donka. Biba kwetaga ku. Nomuli national ID. Nakafanani akechi kanga. Kalala. Lete yachi ya manu woku chalo. Ne ya border stage. Wokolera. Okotaku garanta. Ni national ID ye. Pure Flow Finance Limited. Baga ni mginja site. Plot 15. Radio Road. Okumana yisinga ukuba note musambi itanu munana. Anana isatu. Abiri na musambu. Atanu na muenda. Oba. Kunote musambu mkaga andala. Musambu na mkaga. Abiri. Chinana na munana.

0: Kristo ejire maiso ngekula twena tweweyo olwenjiri ya Kristo erina lya Kristo liwebwe ekitiibwa.
1: Butini nga tukalu mubula bilizino mubula lobo yo kanisa ya St. Peter's zaganiwe kasukosomu iganga ajituwala ni Reverend Canon Alfred Bolia wanajire maiso kubanga sabi abai kilizaba na bona kuangiro kwewe mba msengwa aja maiso kubanga wanechisa kui wanga la Uganda ekimbe cha Ebola chideme kuri abantu bangi. Chokona ali kunomola nga gwa sindikira abakulu ba masomero n'abaana bali mu masomero kungeri okulwanisa mu ekimbe kino.
2: Tubaza Katonda kulo na kulu no olava dulizi abaitwe na magongo kulo kuikiriza kulo ekanisa abo bewayo baguma bamalirira olembera jebali bali kubitamu twena nga abaikiriza embera de tuli kubitamu etali na buli muntu jali kubitamu tugume tutegana Katonda tunwere tudda ku baba wanguzi banange nga tubitamu luna kulu no lweta ndibali nga tuli na mugongo aye olembera yebyo bula mwetali nunju lekira ekebola nenda kuba kubiriza okwe kuuma ate tulide messages daba saudi kwa kubaba atendekebwa baidiche bogera ku baidula lebwe bulumane bufanana nengeri ebugemamu twe wali bintu biletera abantu kwegamya kira ekebola tudasigalanga tulibala mukubanga ni Katonda abendo kumusinza nga mulibala mawafu tibasinza Katonda Katonda bankumire
1: abadulizza bogerebwa ku baitibwa wagati awo mwa ku group 185 noma ku group 185 eranga bona bona abali abakatuliki bali 20 Atabe ndikiriza ba Anglikani baba 23 ngomugayite nabaduliza 85 abaitibwa kabaka mwanga eyali owa Buganda. Butini abandi kubadulizana nabatano abaitibwa no mulino omutuukirivu Matia Mulumba era ngo yali asimuka mu district ya Mayugeyo olunakolwa leero yone beri ekitambiro kwekereza y'omutuukirivu Matia. Akulembere mokusaba ni Reverend Father Achiro Wandera wanajire maiso kubanga akubi ya baikiriza ya koba nti nga mja maiso no kudaguza uruna kula badulizi tumulina kudaguza budaguze chonka aino kongero kwe fumintiza kuidini abantu bana abaitibwa libali na lio chokuwa na yonga ilo kwa inamida uruwebi kolua ebu tiyo wale chitibwe cha badulizi ebe yonga ile muiwanga.
3: Nino mukisa nti wanebusoga binamu mudulizi oife mwene ate wano kuchigo ekyamati ya Mulumba ekyebando tusazeewo okungana nga parish ekyebando okudaguza olunaku luno tujja okwongera okwigumiza okwikiriza mu Katonda n'okumwesiga buli mu mbeera yonayona nga bwe byaliwo nga abadulizi bano batirimbulwa waliwo ebyasookererwako nga Ssekabaka Mwanga yali akozesa obuyinza bungi obutirivu nga atakola ebikolwa ebyobugwenufu bano abaali bamaze okwikiriza Kristo bakoba nti ebikolwa ebyobugwenufu tibikola tibisoboka kujja maiso eranga bikontana n'okwikiriza n'omwali Ssemwanga ono n'omwali okweraguzalaguza olw'okubanga ebintu kyali tukutambula bulungi yeeraguza kubasamize bamukoba ati ekiri kuleetera okubanga ebintu bitambula bulungi lwabana abaleeta eddiini eyaaka emize egy'okweraguzalaguza n'okujja mu irogo ti mize mirungi gituleetamu okola ensobi nga Mwanga gyakola ekyavaako okwitibwa ba
1: Reverend Wandera nga ali mu mboozi ey'endawulo n'owaife Ssekandi Hassan Junior era ali ku n'ebikolwa ebindi byagira maiso okubanga n'okweireyo byali ku bantu bino nga bana Uganda n'abakulembeze tubagemeire walala tubiddako endeera
3: olw'okubanga abaisuka enaku dino beyagaananga benigire mu mize egy'obuseegu n'omuli okulya ebisiyaga n'okugwangwalikana n'endaaye n'ebintu ebitamiiza bayambalaga n'emize egy'obwibi twegerera ku badulizi aba Uganda abaali abaisuka abato abaasalawo okutambulira ku mazima ga Katonda n'okugonza Kristo nga bamuyisaamu ekitiisa baakuuma obutukuvu bwaibwe baadema kudankanizibwa gano getuli ewa Matia Mulumba ye yali musadhe yasalawo yanweza kyebeeta empeta oba esakramenti ery'obufumbo kitukubirizaki ndi twentwena tubeba avunaanizibwa tunwezenga obufumbo kabe era kibe empagi ezimba era ofubutukamu eiwanga eyaaka obufumbo amaka amatukuvu nagasengeka era nagazimba amawanga.
1: Atyo mu disitulikiti yebugiri eyo abakatuliki okusaba kw'olunaku olwaleero abasinga bungi bakunganire ku busumba obwa Busanze Catholic Church bwagano munisipaali eyebugiri akulembairemu okusaba olunaku olwaleero ni Reverend Father Joseph Ndase wanajire maiso kubanga yena yewembe msengwa okwisa ekisa ku Uganda ekimbe kya Ebola kikendere yali asaba n'abantu babuliddo okugemera ku gavumenti mu kulwanisa ekirwaire kino lyagoba omwalo waife bingi byaleese
4: bwe baabita mu biseera ebizibu eino baaguma mpaka bwe baatuka ku buwanguzi tusabe musengwa Katonda atugumye mu kiseera kino ekya epidemic ya Ebola era tugezeeko okukuuma

0: Ombaka parliament wa isaze ya kawempe yoma na nina mchibuga che Kampala omuna chibi na chi NUP Elias Nalukoola. A video yaba ngampe gana somo iza bembi okulekera okwembe nembe domu kwa nodonka. Ai bembe kuniku bintuwe bindi ebiri muiwanga. Unayogele biga mbobino baba ido wundi kubanji. Haba ide wale kutalete kamengo emawokota mo district MPG. Okuwelekero mbiri guwa mgenzi David Sifayo. Ononga ye kaza kwerina area master palo team. Ononi ya foruna kuwari ya balaza mkabende wala kuno than bypass mchitun tunduchema sana fumu. Akule mbaide mokusavira omoyo guwa mgenzi master paloti ni Reverend Father Judy Chagulanyi. Ononi ya naliku nova kabunji buwa wa idabantu. Ainga ya idas nalukola abakobye. Ntibafe ya inonga abembi okuba nekantu wachusa kumbi ya WWDO. Na ukwe mbebi ntuwe bindi ebege makuyi wanga balikiro ukwe mba kubiomu kuwano nebi ntuwe bindi ndi.
1: Akasemba yo. Master Parrot, mubula mubo mubo. Era yenga bakuba chikompola. Nga na wote gire chikompola, chikompoto omuntu. Bakumbia na kubo muliro, owiro muliro nga waka. Nawe, munabitone, nonya akantu wako. Akantu waka akasobola kujayo, ensonga ye kuli mutwe. Na ensaba kongera kokano. Nga bola bensibu etambula, omukwano muguyimbye. Muyimbe yo! Akantu akachuse nsi mungeri esuka kwecho. Timula manga bali nobu yinza kukoze sabubi. Ama choko yuma gama maka menye. Na yakwa munabi tonori neti gambe sisito wakusinga echa narukora. Kwa narukora yogera bogezi. Narukora kusinga ate tutumu. Nge chitoto mecho chiriko mbukundu. Chundu gidabu echi chichiri nobu digido. Chiriko na akadongo. Kwa chito imbaka imbaka karete.
0: Buti ni atu wale chibi na chitaba abembe muiwanga echa yononga ni Edili Samsuza yekaza kwelea Edikenzo. Asabi ya abembe ya bakoma ntumakasi lakanuba inoko lebi ntua eba tuwala maiso bave mumbele dokuwe fula ntumakaliba na bato.
2: Nzejo na simye omukuru Samu Gwembi ya nembo chala weba kumile kumungalo. Abantu abo kuliwe tuwela nembele yonetu nyigiri za baba au. Baba au.

0: Jumuto siza kusinzira kumbera jayajira mu.
1: Okay.
0: Ate tuwe taganyo okubanga tukolachi tujanjabu muntu mpaka batirira. Chengamba nchi tuwa ukanamu no kuja nengu gamba edagarariri no. Oja kusasure mituwa resa tu rinori ya mituwa rena rinori ya mituwa retanu genda. Ulikoze sewe ligwa o kuma o mpaka wona atirira.
1: Okay.
0: No. Fe tukozesa enkole soka ya reflexology. Reflexology webu janjabi we tukozesa nga tu sinziri rokuva kuchigere okutuka kumviri. Tumaniti nafuzi zafi oba emisiwa jafi. Omubiri gona gujude emisiwa. Ate tubeera no musayi.
1: Okay.
0: Netubeera na amazi. Momubiri.
1: Kabisa.
0: Amazi ago nago manji momubiri ate getagisa bwega kendera. Nawo ofuna obuzibu. Omusayi tubeera n'omusayi omungi. Naye bw'obanga omusayi gugenda nga gukendeera omubiri gwo gufuna obuzibu. Kati reflexology eyo kiki kyesooka okuyamba? Esooka kuyamba nerves ezo okubeera nga zitambuza omusayi bulungi buli ka nerves zikona ne kafuna ki omusayi ogumala. Kati omuntu wafe nabeera ki? Nabeera ng'alina omusayi ogumala. Nga kiva ku ki? Tujja kusanga nga waliwo abatera okulwala clots. Waliwo abalwala ennyingo. Nerves ezo ne zitatuusa omusayi bulungi. Waliwo abantu abatera okulwala omugongo. Bofuna obuzibu bw'omugongo waliwo nerves z'omugongo bwe zibanga tezituusa omusayi bulungi mu kigere ojja kusanga nga n'ekigere kitandise okusanyalala mpaka bw'otandika okuwenyera mpaka bw'otuuka ku levo yakwata omugo mpaka bw'otuuka ku levo ya butava mu kitanda oba n'otandika okugendera mu kagaali naye nga kiva ku ki ku mugongo ogwo gunyigiriza nerves. Kati wetu kukorela reflexology yo. Ayamba nyo okudusa omusayi. Ayamba nyo okuteka diskezo mulayini.
1: Mulayini.
0: Nezibera mpozisho nenungi. Nenavu zezo nezikorachi. Nezitandiko kutusa omusayi. Dene tubera nenavu zendare. Zilina okukomya omusayi mu bitundu by'omubiri. Tulina navu za mirundi ebiri. Ezitwala omusayi. Nezikomyawo omusayi.
1: Okay.
0: Kati zino zitwala omusayi bwe zitatwala zituuse bulungi. Nezikomyawo omugaso gwazo.
1: Tiguboneka.
0: Tegulabika. Kati reflexology eyo gwe mugaso gwayo tujikuweereza ne tujikukolera. Tukukolera ku lwaliro si ddagala ly'ogenda okunywa.
1: Okay.
0: Treatment gye tugenda okukolera ku lwaliro mpaka bw'otuuka ku levo ya kubeera nga
1: nafuzi
0: zikola bulungi omugongo. Abantu abalina omugongo muje ku lwaliro tugenda bajanjaba muterere. Then reflexology edamu neyamba ku bantu abalina amasavu nago
1: nga amasavu manji mu mubiri.
0: Waliwo kye tugenda okukolako kye tugenda okwogera ne hydrotherapy naye ne reflexology eyo akendeza tubalina. Waliwo omuntu wa fomu twamujanjaba naye nga tukozesa reflexology neyo hydrotherapy naye amaze okukendeera naye akiraba nti engoyi kati tezikyantuuka. Lwaki? Lwa reflexology eyo. Reflexology eyamba nnyo ku brain obwongo. Waliwo abantu abanafu tulina n'abaana abazaliwa nga
1: obwongo bwaibwe bunafu.
0: Yes, bunafu buba tebukula. Yeso yinzo okukula emyaka nejigenda n'olaba omuntu ng'akula naye brain yo nga
1: nafutekula.
0: Obutakula kwa brain kikuretera kiretera omwana oyo obutabeera na magezi n'osanga ng'ali awo tosobola omuntu ala kusomero. Naye reflexology waliwo abantu ababa tuogere nti olina olubuto lwa myezi mukaaga. Bwe tukukola ko reflexology ojja kusanga nga omwana gwozadde alina amagezi manji

0: singa ono gwe tutakola reflexology
1: kweli
0: yes Dwachi endabirira bo ora mukigezeko n'abantu abatuuliriza omukyala wo bwabeera n'olubuto n'olabirira ng'omusajja n'olabirira olubuto lw'omwana wo
1: yes
0: ng'ofaayo oweerezakeeyo omukyala wo waliwo bwe bakusomesa n'okuzanya n'omwana ng'ali mu lubuto gwe taata ojja kusanga ng'omwana akuze ng'ayagala ne muzeeyi we nnyo oba taata we lwaki amufiiringa ne bw'abeera mu lubuto
1: yes.
0: naye afiiringa ki
1: no
0: cares z'omuwa
1: omwana ali mu lubuto
0: yes
1: okay.
0: kati reflexology oyo bw'omukolera waliwo omuntu waffe Bugembe twamukolako ndowooza nga tafuna n'olubuto n'alufuna ne tumufaako mpaka bw'azaala naye sister wa atera okungamba nti omwana waffe alina amagezi bamutuweereza
1: bwene
0: yes omwana w'amaani alina
1: amagezi nnyo
0: musanyufu akula akola ki ye lwaki reflexology yalina omugaso n'engeri gy'olabiriramu omukyala ng'alina olubuto
1: yes
0: biweereza omukyala okufiiringa omusajja ate n'omwana naye n'afiiringa ki abazadde bona yeyo reflexology reflexology waliwo abantu abagwa ku accident nosanga nga yes nosanga nga oyo muntu akyuse mu ndowooza
1: tuikirize kuono katuno kati abantu balamuseeyo kuba kuule
2: abooluganda abatuuliriza abawuliriza radio yaife Busoga Royal nsiimi okubaagaana omukuza ogundi era nsaba nti muwulirize kubanga oyo psychology omusawo gwaliiko
1: muwoogo
2: psychology oyo omusawo gwaliiko ba
1: terera mu mazinda logo
2: psychology oyo omusawo gwaliiko ba w'omwana okubanga omuzaire bwakolebwaku nani reflexology omwana yeyongera amagezi aye nga kiri mu kyetweta vego stimulation ekyo kigemera irala ku bwongo obwongo bw'omwana kasito stimulating kyetweta vego stimulation ogwo n'omuzisa namba 10 oba ekinwa namba 10 ekiri mu nkoto babibala mulusawo babibala n'ekinwa namba 10 bw'okigemaku kyongera omuntu okubanga omubiri gwe gukula nga gwagayaga n'ensonga lwaki kitegeeza nti abazaire abamu abazaala abaana nga baliki nga babulamuku olundi kiva ku ngeri omuzaire gy'abairemu nga yatoolenda omusaayi guba tigutambula bulungi gwatuuka ku mwana idukira omuzaire kyetweta ekitani nekiyamba omwana okulya buti iddukira nti bw'olingirira ekitani we kiba kitera okuba nga kigemera awali omudondo gw'omwana
1: yes.
2: awali akalira buti awo n'awali sayansi ayamba omwana obwongo okuba nga bwandulukuka bulungi yaba nga bw'atuuka okulowooza ku mbeera agigema kintu nga engema ya kintu kikulu ati weewaawo omubiri guba muto
1: okay.
2: aye nga kiva ku kyetweta vego stimulation
1: right.
2: kyova obona nti nze enkola eno eya reflexology njikoba oba oli mulwaire oba toli mulwaire
1: ogyetaaga
2: kubanga tulina obwavu ti bwa nkola ndala waliwo oba okulowooza waabaawo obwesente waabaawo obwomwoyo waabaawo obwokwogera
1: okay.
2: obona endogera eno omuntu bw'abanga omubiri gwe gwabanga akola reflexology endogera ye aba mwikaikamu
1: yes.
2: ate nga bwoidi nti tulina pressure ningi mu bulamu kyetaaga okwogerezaganiya obulungi nibaino kikulu ino kale reflexology nze nkoba n'omusingi gw'omuntu okuwona era waliwo kyembaire ndi kulingirira omuntu nze ntera nina munange mukwano gwange tuemba naye aye yalwaire ekirwaire kya mugemye aye ngali alambaire aye ngatayogera neewunya nakoba aye naidukira nti tuline enkola yaife mbaire mukobanga ide kuidwaliro aye yes. Tayenda bajire bamukebera ngazira bulwaire bona bona
1: okumukebera nga azabulwa ile bona
2: yajire yajire malwalira asatu ngazira bulwa ile bona bona ayenga tayogera ayenga
0: gaji nga nga oyo chetu mukorera chintu changu nyo tumuweleza treatment ya reflexology ne tumuweleza aromatherapy
1: bionka
0: aida
1: mline
0: tubali nawo tino mwana wafe we gundi we kamuri yafuna stroke ngaye basi okuvayo nga omumate
1: tayogera
0: yagenda kugeza ko
1: nga uganga muzito
0: stroke egan
1: rambi
0: twa mjanja banaterera
1: nino
0: kogera na wasa no mchara yali yagenda
1: ya
2: mtu eh anti
1: bwene
0: yes
1: mwamiruka kulumuka kwera
2: mwamiruka kama tere yaye ndo mwaminga nga ngali awo mulema
1: omukazi alumwe ikaira okay abakazi abatu batwenda ibatwenda ku bintu byaka
0: bakwagala naye bakwagala ngo lino omugaso bwato chali no omugaso for example ofunye stroke wabawudi na stroke te mumpuri labu vi doachi geza ako stroke
1: nkuburi labu sebo mweseze mgaso
0: nkuburi labu mazima stroke yewona
1: anyway
0: uburi labu wafayo wali wawo mtu wafe ya line iba wangawo kumulimu na hei yafuwa yafuwa na gamba nzinja kufuwa mpaka stroke wei tirira
1: mweni
0: ya tirira
1: ya lama
0: yes tubarina noyo gwen kugamba yatuka kurevo yali ajaka muri naja ne mama we jukiro omuchara akurese abazaje bibali nokura yatuka kurevo yabera bulungi ne yereta nakora chi one hydrotherapy reflexology aromatherapy aromatherapy yoro achi njimaga eyingira muchi mukamwa enyindo amaso amatu
1: Mulikasasi dali mba mutola
0: yes. Deno monta atayogera ndoza na bibaburi dako tulino omuchara gwe twajanjaba ngazo kwe janjabise birara emisi wangaji mulu marumizi bwenyingo naye naye yebaka nazo kukanga tachayogera abantu bo omuchalo azukuka kumacha na gamba neiba ya ndoze
1: era bali mwecho ino
0: yes kangende chi kumusawo
1: musawo ati wachinanzi
0: yes agenda kumusawo na akora chibi naye nga obuzibu bwalina naye twamukorera reflexology na aromatherapy ayogerera mu aromatherapy yagenda okuri anga aromatherapy mocheza nyo na gamba katonda wange bwudira bwayagamba na gamba
1: mocheza
0: yes
1: hey.
0: Kati area wetubera kwa aromatherapy oba hydrotherapy tukubera ko umusawa ari no kubera ko mpaka bovamu yes kati namugamba yes mukade noko gerotani tokogera nagamba ompulide ne batandikirawo nagamba amunzi jemu mponye yes
1: okay
0: yakubira umusaja namugamba mze yanguwa yenze ayogera nawe Jwari tulina abantu bawera mwabiri mu ngabatu dawo
1: bali mu line
0: bagamba katunyigire wano
1: yes
0: gwachi
1: abali kubona ku
0: akanze kubona abadali yao nga mabuza mukajenga jira sign mugamba je aja kuterera chechisoka reflexology hajjo reflexology kolachi kati ndoza boraba chati za fetse twina mu office twina wetukola kunavzi etwala omsayi mukama kururimi twina navzi etwala omsayi kubongo
1: yes
0: twina navzi etwala omsayi kuliso twina navzi etwala omsayi munyindo twina navzi etwala omsayi ku brain kati bwobanga ofunya obuzibu otoroza njo okogera brain ye eri burungi Ne wano tuina
1: You never affected your lady.
0: Ne wano tuina mukaje wa feya jangata yogera. ate muntu wa manyi wano bamumanyi aye
2: olwo kwerinda kwe
0: bya jira chi bwetwa mukorera reflexology ngatunyumya kataja ne tunyumya burungi gatukora chi ebyo biterera
1: okay
0: rwachi reflexology one jukiranti bobo funya buzibwa bwa kutogera omubiri ndoza atero bagamba musawo nabagamba nti omubiri gwafe kuri na masanyarazi
1: yes
0: aga masanyarazi bigabanga tegadze wali obiga stopping osanga chovura abanti bwetwebaka obori nga food
1: era ofwa
0: yes
2: mubutu
0: no omubiri
1: yes
0: ne navuze zozora ziwumura omutima engeri je gusanga tulimo okogera sawa zino sigwe gukora
1: yetwe gukora
0: obwongo buri no kuumura ko kati bofuna aga masanyarazi ngagaze atenga manje twina nabantu ababera ku masime ekiro
1: ebo ile
0: usanga nga omuntu ali kusi musawa musawa musawa munana
1: mambo na paka munana
0: yes
1: mego chio kubonera ku nilwe dieno tukola 24/7 aye nibole kula masimu ano sawa 10 mwenda abantu akuba masimu
0: yes kati gwabera kusimu ngotese ndoza yo kusimu uri ku TikTok byuriko uri ku WhatsApp obongo bukora nyo kusingengiri mu kisera cyo kumura cyo urimo bukozesa nyo uyu muntu azukuka ku machanga urira ari na fatigue au mutwe gumuruma ni yebuza chichi na kwata nedagara nanyo na yedagara yeyere tejo burwaje ari no bu iyo simu
1: dia tuze kuwali ku simu
0: esimu sinunji kati bobango kozese yo reflexology ebiri no kuyamba umubiri gogona ndoza nebwe tugenda ku hydrotherapy reflexology yo erino mugaso munji munta alina kati abantu batero kumbuza musawo te yogeje kukirwaje cyange rwaki
1: kambongere kwa masimu gano baba wandike namba da imodi no ndibayamba kinene abasa bo bana mubagande ku masimu gano gema kakala amu bata muisimu a saving got reflexology oba amani eso okay not musamvu manana not muka gamanana asatu na ibiri kinana na itanu ngira mu kunot musamvu manana 0 nkaga na manana asatu na ibiri kinana na itanu ni kunot musamvu ina itanu nsamvu na mukaga ana na manana abiri na mwenda na amani reflexology tujye maze
0: mbade njogira nti reflexology abantu bakira okugamba nti yes mwasomeseza ku reflexology naye temukonye kuburwadi omuntu alina twogere nti omugongo amani reflexology tukujanja
1: yes
0: omuntu alina ekibumba ekibumba kirwara ki je ekisoka omuntu alina sukari kibumba kinafuara ndoza twabibaburira kengeri je kirimo okusengeja omusaayi nakora ki n'okujyamo ebicyafu waliwo bwemvanga kikola bulungi naye nga fatsi nyingi
1: yes
0: bangi wagenda mu rwariro ne bamugamba ah ekibumba kyo kirina fatsi nyingi rwaki kati yo bobanga olina fatsi eyo tukuweleza treatment ya hydrotherapy tugendo basomesako abantu abalina prostate jangu kwa amani tujja kujanjaba oterere abantu agamba nti ndwara omutwe gwa buli kiseera omuntu alina stroke ngosanyalara omubiri jangu kwa amani tugenda kujanjaba oterere then nebizibe ebirala endwadde zo nyingi waliwo najja n'olaba obulwadde bwalina n'ogamba buno ngenda butandikira wa naye okusinziira ku ngeri gye basomesaamu reflexology oyo ojja kusanga nga ejja kujanjaba ebintu ebingi waliwo muzeyi waffe ntera okugaba engero jozi yajja n'aŋŋamba naye njja kutereera kweri naye leero yaze nga musanyufu n'agamba leero sitakudde nnyo
1: yalinga etakula ino engombe
0: alaji Ate waliwo ne dagala lye tukozesa nga teritanira mu mubiri gwaffe. No sanga nga lyononye skin yona.
1: Okay.
0: Omuntu nakora ki natandika okugira olabo
1: musota. Ayenga kiri kuva ku madagala.
0: Yes, omusota engeri je kuba kugira ne kuva mu kigunde eki.
1: Okwiribwa kwiribula yes.
0: No sanga no mubiri go.
1: Hey.
0: Yeah. Naye nga biva kuki?
1: Ku madagala.
0: Dagala lye tukozeseza nga teri kwatagana no mubiri gwafe.
1: Okay.
0: Chemba ntero bagamba ntireko kugenda mu famaso okugula eddagala nga tolabye omusawo.
1: Hey.
0: Soka ugende wo musawo karabe akukebere eddagala lyo lino okukozesa lerino. Yes, niwe janja bisa bulungi.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kale tutiyo tuline dachi kabe na mukaga edda academy sa wa ABD dovu ile ku ibidi kitundu dakwa twanleza lwito kutuwe mitwe kwa gagali kwida kusawa isatu. Tukaje maiso nabasawo bano kuva mu kitongole kino. Yes, doctor.
2: Tuline nkole yindi ya hydrotherapy. Aye hydrotherapy ngabo mwidi amadi.
1: Yes.
2: Kino kitegeza okuidanda bana amadi.
1: Hydro
2: therapy.
1: Okay.
2: Hydro mud. Therapy with andabi.
1: Yes.
2: Enkoleno ebairewo. Okumala ebyanda nebyanda. Kuvaira nze nduba nti no moy ni yesu bali bamuinika. Bali bali na cheba idandaba. Wewawo tibai nonola.
1: Okay.
2: Kyovuiro bona.
1: Futu bana kya kubatiza chonka.
2: Nze nebuza. Lwaki omoyo mwa mufutia mugwaku nga tali mu madi
1: nali ndaike mu madi
2: nali ndaike mu madi mamugweko echo kibuzo kigazi kigaze echo
1: chabange
2: ayenga chichi chetuogera
1: mu
2: ife chetukola tuwirira amadi twatama obulezi twafumba amadi ago gaterera meni omulwaire yena yena ya gaba mokumale dachika okuva kwana paka kwana naitani.
1: Okay.
2: The aga eyenkoleyo twajina zakwe erina mo wano kibensen.
1: Oh, ekibafu.
2: Ekibensen yobe ekibafu.
1: Okay.
2: Uti omuntu oyo bwa wetu mutamo babwa bwagajamu. Atu yananga bo identity abantu abasinga tiba geze mulako.
1: Yes.
2: Ayo kugeze muloko kuline engeri je kuingiza obuidandabi obwamadi nga tuchusiza temperature yago no bulezi bule bwaingira bulungi bwai dandaba omuntu yavamu nzembwe tabutwa kubanga buli kantu akata isania na bu bloka bwa mubiri bwo katwa
1: kaba katwa
2: atenga bwe mwidi tumira ino bulezi buti obulezi obwo bwe omubiri bwe gubanga guswisiza ekyegwenda kifuuka kyabula biye tuli.
1: Okay.
2: Butya awoni obonera omuntu nga omusawo bwako byekweyaga okweyaga yatandika kuba
1: kula muno mubiri gwa tandika kuononeka kwa yibulo tumusota
2: aye
1: ngeche eda kubine bibu
2: ekizibu kibanti olina ekiswika buti omubiri gulina kyetweta tolerance level oba gusobola kugumikiriza ki choviro na abantu baife tiba nwa bulungi madi wokoba omuntu ntinwa lita
1: abananti
2: munana olunaku aga madi tiganweka uyenda mbentia
1: munana
2: is the minimum
1: enze ningeza ku buno buntu buno lunaku buno nwa buna
2: buna
1: buno
2: aya teyo eyo tewe za lita.
1: Oh
0: yes.
2: No tewe za lita aye ngo lunaku okubo omula mukubanga tuti
1: kale mleke tuweruita atolele mitwe kwa gagali kuidesa wa Asia Twalim Studio zimu no stede and lwede kutuwa mitwe loita
3: gano gegali musenge jiro ya fe elia maulire agakakasidwa mu lunaku guta ina kusubwa wanu kuchinana munana akatunyeze mukaga Busoga Royal Radio FM ondi kumwoyo.
4: Bana Uganda basuze bulindala okulira enjogera y'omukulembeze eggwanga ekimanyiddwa nga State of the Nation Address egenda okubeera olunaku olw'enkya olwanno bagende maaso n'okubanga embalira y'eggwanga esomebwa so nga ate Ssaabasumba wa ssaza ly'e Kampala yekkokkodde bannaddiini abagenda maaso n'okubanga bava ku nnono olwanno ne bajja ensimbi ku ndiga ze basumba so nga ate olukiiko lwa Jinja Northern Division lwolekedde okufiirwa ensimbi oluvannyuma lw'okulemerwa okubanga balonda omukubiriza w'olukiiko luno muyite supiika ng'ate waliwo makanika akanisa emmotoka gya kanisa ate yagenze mu maaso n'okubanga bw'etyo emulinnyako n'afiirawo waliwo n'abalamazi babiri abadde bagenze kkanisa okujjukira abajulizi bagudde kabenje ago n'agasingawo gw'oba olindirira ku ssaawa ssatu zennyini mugakakasiddwa mu lunaku
3: Ago namala manje gotalina kusubwa mugaka kasidwa mulunako wanukuchinana munana akatunyeze
1: again speaker mluchi yukolwa idinda yo mambo kalemye ani aloga bantu just kwe kola mumwetu ole mumlalabe speaker mwasigalanga mluwana gana lukaka mambo ayogeda antila yogeda bubi bongo chibotulina you can't you know tiwe banano kante nzeka ambe miyoka kambe depiotewo Wabi Kayubu, this is the mayor, Wabi Kayubu. Niti myolina. Chintimu sula chikonta ini ngambele eno. No, batuli mbiemu. Hey, batuli mbiemu. Goge mazima.
0: Yee.
1: Bona, tuwasa wakuila, niwe nigila mkasenge. Niwe kolamu, niwe watiyama. Nani nato wakuba speaker? Tuswa hile.
0: Speaker wali. Na ye.
1: Umuli yali ya umulu guwabe, umulu gube.
0: Tebana sara huo.
1: Hata disi kulaba. Mujia muingile mwe chumbe huo. Mutia amenabu. Muyambe.
2: Mwamiru kaka. Mwaya yes. Anti wali wo deadline. Mutio. Era chitegeza. Anti uruo kubo kufiru mpye. Deadline ya balemye. So. Aye nga tuwe tondo uruwe ndo uze.
1: Hine wetine.
2: Zendo mwa anti. Bani baide ba isania.
1: Atine biatule saidi ya batuswaza. Kwa mtu ya laga anti yaliku mulo vuguwa sente kuenda kudia mkansu ni chamle semu. Azamu timaguwa kwa lida bantu. Kwa vabanga wa idia kwa lida bantu so kuchefu iliza kwa tenzeka andeke. Abantu nemi timamizibu ino, miangu ino. Nkoba antida kuwa mlo akafuonkalese. Oyabe. Kwa batibaa so mangai bali wakobi okusoka.
2: Benze ndoza is the reign of the greed.
1: Necho chene.
2: Anyway,
1: ifa tuidi ya kuida ndaba bantu bulibuwa ulila amani reflexology studios bali kubiabula mu. Nze mbenda ino enko la iba kola muemili mubano. Mbo ino kwa bantu batambuile nga bajia eluyi nga tiba wanda yu. Uluwa idawomu kulono timu ntu wako esomanti aja wano ni wale igula wale be blanche ya iberiet. Ndala wano. Blanche ya iberiet. Ndala. Ida muidinda ste ku police roundabout wojio kubagana gemawe inumawe ku police roundabout obabo bovwe kamuli botuka kucheke point ya wojio kubalingira ku mukono gule enge changu ku mara roundabout aweli ku police bala kisi wojia wali basi ya Nairobi abandi wabo on stage jawa mu mambuka ga Uganda egulu saidi eyo
2: karamoja
1: muida kubaba na wumba buliza wange kisinga boku namba da masimu Namba nondi ba walu ansonge yo. Jayo bakukole ku. Oli chiwa ilo undi. Oli muleta waibali. Ngayi bakukole ku. Wandika note msambu manana zero. Nkagana manana. Asatuna ibili. Manana itanu. Niku note msambu ina itanu. Nsambu na mkaga. Anana manana. Abili na muenda. Jayo bakukole ku. Nzoli ndagana wangema ba mungalo. Lakuba tiba wangalo. Na dematika inda kuunge mamungalu. Inda bantu bambo ni ngowe ntondo. Ayito jia kuunge mamungalu.
2: Benze ndiko saba.
1: Hey.
2: Awana Uganda tufuke ba Japani.
1: Tijia kuunge mamungalu. Ba Japani
2: luba vunama.
1: Kupo inechi ba idegulu na diya la Kongo.
2: Hmm.
1: Abasi daba lese sandu uku muzamu lambo. Muzamu untu. Babi nzavo. Abatake Kongo babi nzavantu. Bayogere bigambo muri America mwenda tuliya mu gold mutuko tulobelo tukakuntana kumbe sandu kumuza muntu kale bintu ungebyo
0: nayenze okay nabirabye naye
1: nabirabye
0: sa wazino okukirize chinte cha TikTok
1: social media
0: obulimba bufuso obulimba no sango muntu alese chinta chitese
1: allo
0: rwachi kati sawa zino chovola banchi
1: lesa social media yaze kuono na mbotofu
0: sciences
1: oyinzo kulozanze chitofu nga na social media
0: mu
1: technology
0: teki byetuli no kusomesa abana sawa zino sciences and IT
1: IT
0: chovola ezo AI
1: ezo
0: ziva kuba ngwa wasome yo IT oja kusanga ngabaze bakwaseruka kama Burundi
1: bateka kukibagala
0: bateka kuchintu ne bagamba yakoje kino yes
2: mwamiruka kama
0: nze
2: ndi saba abazaire bakubiriza abano okusoma okubala kuba tosobola kola kintu kya AI nga toyidi kubala
1: of course tosobola
2: tosobola kola busawo
1: ngatoidi
2: ngatoidi
1: science
2: tosobola kola computer ngatoidi kubala tosobola kola mulimo gona gona gwa kuzimba kintu ngatoidi kubala so maths mathematics
1: twile mbasa otuje mutukombele dachike bila babe naina tuleka abantu ba gym studio
0: icyo kirungi ndoza tubade tusomesa ku hydrotherapy yo tutero gidera ku kugikorera abantu abari nabuzibu wa sukari bobori na sukari jangu tugenda kujanja butiriri sukari waliwo muntatero kumbuza oba neyo ngwawe buza nti sukari aona
2: sukari aona
0: sukari kuona kwa sukari tena tuina sukari naye endabirira ya sukari eje ngeri je tujirabiriramu yeturekera sukari okulinya oba neka wansi kati webanga erinye sukari eyo ukiki kyolina okukora ti sukari wanga akoreki nga tona bakukwata eddagala lyogenda ku musawo n'akuwa gwolina okusooka okulaba sukari wanga ali ku levo ki mmere ki gyendya oba n'ogenda ku waliwo abantu abasoma nutrition naye nga ojja kusanga abantu lukumi nga abantu nga batano oba kumi bebamanyi nutrition omugaso gwayo waliwo n'abatamanyi nti waliwo abasoma nutrition ekirungi yes ekirungi bosoma reflexology batusomeza ne nutrition toyinza ogisoma nga tomanyi n'engeri gy'ogenda okulabiriramu oyo omuntu
1: yes
0: naye nutrition eyo ayamba okukakanya isukari eyo ku mmere gy'olya nga tona bakukwata n'eddagala sukari n'agenda ng'akakana naye bw'otuuka ku levo yakwata eddagala ly'omusawo okwata buli lunaku teeka jangu tugenda kuweereza hydrotherapy esooka ejjemu obukyafu mu mubiri tukole reflexology ayamba ebireetera sukari okulinya ojja kusanga omuntu owa sukari asanyalala ebigere byokerera omubiri gukoga osanga afuka yese afuka bunge ekirwa ayinza okufuka emirundi ene etaano alina ekifo ku maaso ate n'obunafu nga ku basajja ye abatakyesobola n'emu maka kati bwetukukolera eyo hydrotherapy ne reflexology eyamba kuziize ebyo birina okukwata kingaki omubiri go then n'abasirikale b'omubiri ne batandika okwekozesa nga tonywedde ki eddagala ate ekirala kolako ka physicals
2: exercise
1: katonto nawo
0: nze mpise wano ndowooza saawa nga 12 kitundu ndabye abantu abakola exercise nange ninegomba okubeera nga nzija wano okukolerako exercise lwaki wanta wali safe teri bantu bangi ate okola byoyagala oba oyagala kuduka oyinza okuduka oba oyagala kugenda mpola ate wali security enungi ndowooza security wanemara twetaaga okukola security bw'obeera ewaka kolako kakundi waliwo omuntu atuula mu motoka n'ava mu motoka ng'agenda mu ntebe n'atuula n'ava mu ntebe ng'agenda okunaaba n'ava kunaaba ng'alya n'awugira genda mu kitanda omwaka gona ojja kusanga ng'oyo omuntu takyesobola mu ki n'omubiri kikuba tegukola bulungi naye bw'okolako ka exercise
1: oba
0: oyamba omubiri
1: oba nakinayega waire wakao mulina kyemwandegeresa tikati ya makumala saa wana mbabuti ya menti nige mbabu numba wansola stuka na wominga munu mbabu nagula munu mbo mbubu kaiduza okuila kulia na wako la compound ya ngao mu compound ye na joggingila o na zana na wako le minima o na tuya na inu tika inda kubaila o kale tuida kubanga tulakula kwa masi mgano manguino mwogeza kunaba sauba nuku batu hili ya bilumabi njino edu iyemulie yu tuida kubanga tulakula kwa masi mgano mbuanguino mubenga mwogeza ku naba kuluba no obubaluma mubakubele ku ngo mkulu enforcement sawali nendo kusime yu no mkulu tauni kilaka mwebaloko la chibuga mgezi zako chilongosa so far so good tiwa vina uo wemuli wemuli tiwa vino kale tujia kulekula masimu babenga bogela ku ni mwe kunoti masambu ina mkaga kunoti masambu ina mkaga atanu manana isatu asatu na isatu oba kunoti masambu mkaga manana mkaga chinana mkaga na itanu bita kumasimu ago osobolo kogela ku naba kugu mbakugu kola nambemu hello
5: ale mkuru kakama
1: wanji mkwano
5: mwoto letera basa gabo
1: ye kale sebo
5: olabute levu walikuwa gani mugo ya mkova gani chiwa ndangabo yere zofu kwa basa gabo na batu vengi angana abo na omuntu ya wa mtu mulala ainga kupikipiki toke kaku mtu uli nga mwene neye na yena amala kubuma na kwa pikipiki na kati ama kupikipiki mwene ya verati mtu baba mula muo baba mwe
1: kale majako hilamu kalali kula ini hello hey ali kula ini
5: yes mwamiru kakamu
1: wanji sebo
5: wanga lotu uereza lata
1: kale sebo
5: lava obi ovanga obagea uire emasaba umbiende district obisi mwa amaino amaino da sebulo sanala ngoli ire chinto echi katubezo enge echi sobe chuo
1: ya maino
5: watandi kukwa family na otiozira mmagezu
1: kali bachite geire la bajia kuku ilabu bakuwe na mmagezi ainga chema kwa mechiku lini mgemi ya namba daivwe mwagana nabu kali alikula ini
5: Hello.
1: Yes, sir.
5: Tuba kuereza.
1: Kale sebu.
5: Tuko si zaidi inda.
1: Nani?
5: Zaidi inda.
1: Oliwa zaidi.
5: Mbele nabuye na district. Si Charles Nabitula.
1: Nabitula, yes.
5: Zeo. Nino vunkovu anzimba mugongo wano kulinga busatuwa ye. Tivuluma.
0: Odinemi ya kemeka.
1: Oliwa miya kemeka.
5: Miya katamitani.
1: Okay.
0: Mbwa tebuluma nyinzo kugamba nti tobo papira nyo.
1: Katebuluma.
0: Yabantu rurunzi tweretela no burwaje.
1: Kabisa.
0: Ee.
1: Kalumuto.
0: Usango duze misindo kugenda kumusawa.
1: Kamba kungatika luma.
0: Akarongoseza no genda nako. Ah, nayenga obaje mulamu ngato inabuzi.
1: Kale ali kulai.
5: Mukuru kakamu.
1: Wanje.
5: Bye bye to wereza sebo.
1: Kale sebo bye bye.
5: Amai na nairobo zino nomu na imo wabli dowe butangala.
1: Eee.
5: Mkemba asuma.
1: Yes mkembo.
5: Kana angeri ya wako ya wama se muhabe endo woku tusesobu sesobu. Kune nebu wena bubi.
0: Eee nabosi burunji sebo.
2: Kuna tu burunji.
5: Eee. Eee. Nzele ndina wakubu zako. Olewa wakwale butu. Obe ngeitu. Na unevigere bubabulo ile chi.
1: Eee.
5: Sigeire mukemba
1: asuma. Kale, chachikulu ino. Olewa unebigere, nga yamba lewa buto.
0: Nacho chizibu. Unebigere, waliwa bo inzo kubango lina kandida, nekule itiro kube rango unebigere.
1: Ok.
0: Echilara waliwa stocks ze tutalino kwa ambala, nga mbutu soba mungato. Waliwa stocks, yes, tujazi gulase ntentini. Na yenga zitule itiro burawe. Jakusango mtungari nako mugundi, wakati we bigere sanga nga waliwe biwondo wondo nga biva ku chi ku stocks yes
1: okay
0: naye bobango bilina osoka ni wekebeza ne kandida ne kandida bilete inzo bileta ku mongaro inzo bileta mukama inzo bileta mu bigere noko kunya no sanga uunye chigere bojame engato abantu ne baduka misinde nga tebagala kukola chi
1: Kale. Kola. Alikula ini.
0: Soki ngebi.
5: Alo sebo.
1: Kwanji.
5: tuweleza.
6: Kale kale.
5: Kutelefu mgeni maiso juma kusinzi ile ituwa.
6: Hmm.
5: Zendibu za kwechibu uzo.
6: Hmm.
5: Mbanga nambe ile kuhise.
2: Iramuko.
5: Mbanga nambe ile nangile mugulili okula ambala.
2: Hmm.
5: Mfuja ngecho kuwandi kubuguma. Mbanga ya na utu ya neti. Tidi ya babu wana ubabulu wa hile.
6: Hmm. Okay.
5: Yes, sir.
6: Kale, weba leino. Ali kulaini, hello?
7: Hello?
6: Wanji?
7: Hello, tuwelelea.
6: Kale, mnaisu?
7: Ano kwa cheka, mekuzo wa cheka dama.
6: Mm-hmm.
7: Zendako, omsa wanji remo. Omoto kufunyomunwa, ogona uruwa hile.
6: Okufunyomunwa? Engau na mukamwa.
0: Mm.
6: Bulwa dendoza.
0: Kati okunya mukamwa.
6: Mm.
0: Biva mu ku digestion system.
6: Eh.
0: So korabe mere joria. Obo kwata breakfast, no kwata lunch, no kwata supper.
6: Mm-hmm.
0: Then no furuma omurundi gumukuru nako. Ebe bichafu emere je walide yonate ya furumi.
2: Ya furumi.
0: Bwebera nyingi mu rubuto.
2: Etandiko
0: kuletera obuzibu omuka gwe tusa omunjo ogufuruma guva muki mu rubuto.
6: Mm.
0: Kati ebichafu byolina mu rubuto gwe muka gogenda okola ki okuleta ojorabe omuntu eyanywe jo mwenge agunywanga gukirira wanzi tegusigara mukamwa.
6: Of course.
0: Mm. Naye bwayogera
6: ho
0: guvayo
6: yawulira
0: kati
2: omanya anti
0: soka orabe ngenda muto irete mirunde emeka kulunaku ate bwemba ngenda yo nebwe ngenda ye biri obesa tu ngenda yo burungi ugoja kwewa ansa kata otukuwereze jagara dilino kuyamba chi kuditoxinge bichafu ku digestion system
6: kinokambo za basawozena omuntu omulamu asaino kujja okufulumula na ku mirundi emeka ngali ya bulungi afuna breakfast afuna lunch aluna kwa filmu milondi yemeka
2: nze nga nze ndowoza nti buli ruo malo okulya oyi do mubiri guli ngabo webona mu accounting bakoba debt in debt out buli ruo malo okulya erejewa sokamu ete ko okufuruma automatically ote ko kujemia ndo so bo oli emirundi esatu ote ko kujemirundi esatu it's eyo ni logic
6: okay
2: ayeria
6: nga ni boje bi ndoza ti chibi
2: be kisinzira
6: eno kisinzira wangu waliyo ndia
0: yes
6: za msaji watu katina kwa wakulia ndia katono kubansa la weight
0: wakulia katono
6: ndia katono
0: for example kumacha
6: through the breakfast
0: kumacha
6: nsika maji nsika maji avili
0: deka nkunyo nyori
6: nakacha ya kakalu wali ulida lanchi lanchi olu ndali chifu chenko ku nga uko wa jiwa haiwe jumao jakula gawe chifu mngeli yu chenkana chenko ku itani nyumila kwa chayo mkalu lanchi my lanchi light kati sapa ndia slice sato edo mugati ni chay
0: kati ondete je okube kuruo kusatoruja tukenda kubaso mesa kuchi ku arusa nengeri je kwa atamu omanyibu kwa ataka obit just kana katini nobera ngo kagaya owulira nobera ngo kagaya omubiri guba gulya
6: kulya
0: ogaya omira marusu agwa marusu teka oringa ari emere ya burijo
2: yes
0: kati okusomesa tibobo genda mu toilet kumachanga wakazukuka sawa 10 nemu sawa 12
6: yes
0: teko kugenda mu toilet
6: ojayo ko
0: ubirigwa gwa umuje ne gukora ki then bobera omuntu omulamu ngo kwase breakfast chogere njo jikwase sawa 3 sawa nya teka kugenda mu toilet boria ranch
6: kusamu
0: sawa munana kumwenda digestion iyo ebe kola bulungi obori no kugenda mu toilet sichecho Echiro oyinza obutagenda yo sichecho naye waliwo abobo kozesa nyoto gerente ebibala
6: yes
0: inana si
6: miyembe
0: yembe
2: gondi katugambe
0: poa poa yuchi mapapal ebyo yinzo okufurumanyo lwachi digestion yebe okola bulungi
1: okay
0: naye ngo omuntu emirundi mirungi jodi nokufuruma mirundi esatu bobo ofuruma gumu wali wakabuza bobanga wali wakugamba nti yinze marano na kusatu
1: wali wabasimye wano mugaigalia omukazi mingi bakube babiyuma obya bando ni sente bebamira zyabo na batwala omukazi mingi awo bamwita Haji Mustafa walusimbi akubya atnebaliza basawabo bali kutubitlamu bali kutidanda babulunji era yabasimye
0: cyo yanziza na
1: Haji Mustafa walusimbi yes nsigaze dachi kamunana
2: nsaba na aba abatuliriza bali engai nemere kuncho eino kuncho ruansonga o bomalo okujiria ojo kole eiguro ino molienga munyinuenga bunwe kale nabibala
1: hey
0: yes. Waliwo waliwa kayimba
2: ntero kati mna bantu abana lokulya kumele
1: omuntu ngama ni doku beswa ni akatogo obuyire iko mukobe mbwalie bwakuncho misana
2: anti obula
1: obuyire aliyo kwa muyembe atenduke
2: ticha obula muno obugaiga
1: Hey.
0: Kati inganze alina family kero kubera nabagenyi dumu nabagamba nti nayeje emere nga mujonona nensanga nga emere nyingi muchi
2: mukasasiru
0: nembagamba chichi fe muze yatukuzanga agamba ati bosure emere
2: ekukolimira
0: yes obore eto bwavu mumaka
1: kibino
0: yes
1: kuba idukiriya bayikusulenda
0: Then nemba gamba muberenga mukolachi ekiro muriera breakfast ranchi sapa mufumbe cha mujire nagenda kusanga nga madam waliwo no muntu yali atero waliwo bienali nsoma nga nsomese waka nensanga nga bakoze saladis naye jukiranzize na kino mugenyi benatukao nensanga nga bakoze saladis nengamba ate murese ubichi obwavu bo mumaka ubichi ne bagamba yegwe watugamba tuleko kokora ki nayenga emere
1: yes
0: yes kirunjo kubera mu maka omanya okutuka mu maka ngori mugenyi no surenjara nayenga ekiro tuyigo kuri ebintu ebiri soft mapapari muyembe oyinzo kwenywera juice amenvu yinzo kwateri emvu yo nori nyesa chai
2: mapera
0: chi
2: butunda bwe bityo
0: yes amapera nyinzo gakiriza nayenga ikiro to waliwe mere jota ino kuriye kiro no gambe no njagiria njikoze se omubiri gukore naye bori amapera newe baka oyinzo no buteba ko yinzo
2: towe baka
0: ya
2: towe baka
0: fetche tutero kukubiriza abantu tufenyo kuburamu twejanja bise ekirara tugende mu marwariyo twekebeze
2: nga tonnalwala
0: Yesu utegero mubiri gwe imbera je gurimo
1: tusigaze dachi kama sanvu
0: guti
1: bachi tuongera ku bantu nga basatu wanamasimu kuba balikulira ino kala bangu yangu mwogere ku note musanvu ina mukaga 5 munana isatu asatu na isatu ni ku note musanvu mukaga munana mukaga kinana mukaga na itanu njya kuvamba kwa gaba sawo banunga tulikumaliza mwogenda banga bamaze program ali ku line
8: Kale kutuweleza.
1: Kale nyabo.
8: Onoliza Casablanca iganga.
1: Yes, Casablanca iganga.
8: Zensima wa mpeleza leinu.
1: Kale weba leinu. Kale leilala. Kwa mkizaba iganga abo, babeku. Obila mchiku luinu. Wetu banabasa awo ngaba no, haba idie chokola. Tubaba watu ena wano. Ali kulainu. Hello.
9: Papa.
1: Wanji.
9: Kale kuweleza.
1: Kale mkwano.
9: Labida kwenye miliamba kwenye fresh. Sigari ya miyende next week. Nivu za kwa rafa wao.
1: Yes, evo.
9: Vila kuchi, vila kela kusha ongo, ikuna hama itawa, na basasada mkuku, chwa kuchi.
1: Iyo kela kuhino sebo bagulide chulu kubuza?
9: Ni kubuza.
1: Yes.
9: Ngo wakabu kukawa kuncho.
1: Kuncho, uncho, yes.
9: Yes, ongo, ikuna hama itawa, basasada mkuku, hala usulila. Oba nga ipinalisa sabuni.
1: Hei. Bajia kuhila msebo.
9: Kutu.
1: Kali. Kola ali wanova ngemo onomale. Hello?
10: Hello?
1: Hello? Yes.
10: Nibale kusewa.
1: Kale nyabo?
10: No, anti na muanga simo. Baba nze mwendi evidanda, lizi chintu chindo cho mutima.
0: Kera kumachanyo, oje nja kuweleze dagara tofayo, oja kuterira.
1: Kera iwe, cheba chigemele umanguino. Yes. Kera yu.
2: Oyoyo mchala, lulie iwe wa yogera kwa.
1: Ali Klein.
11: Hello.
1: Hello.
11: Soy bano tipu hello.
1: Kale kale.
11: Ona ba Fred okunzire kamuli.
1: Kamuli yes.
11: Tinga mpaga no sendi bu.
1: Mugongo. Mugongo gumulumye.
0: Jangu tugujanjabe omugongo guja kuterera burungi. Oterere. Ndoza chetuwa ntani kijeko.
1: Tukomiza rama simu. Yes. Tukumbe umbe kudachika dino. Nase mba yoke. Tukomiza rama simu kudachika. Omusambu. Oe, habla hivili. Tusibule. Ayi nga tukali. Linda ambago enamba daimwe. Mwila idembo ukuroge naba sahuba no. Balie fuluma. Mwandike namba dino. Chikulu ino. Yoke la kunabo. Kunote musambu manana zero. Mkagana manana. Asatu na hivili manana itanu. Niku notu msambu ina itanu. Msambu na mkaga ina manana hivili muenda. Yogela kunabu. Tusivuli.
0: Ndewo zabwe tuba tukomye uo tuja kutani kila kubano. Batubu ziza te tuba ze mebi buzo vi. Batubu ziza. Bitugendo kusoka tuba diremu.
1: Amin.
0: Then amani reflexology tuba somesa nti tufeku uramu. Genda we janjavise. Genda we kebezi. Otigiro uramu bo echisigaje. Obodi no kukora ngoma niti ndi safe. Bobodi murwaje fa yokwe janjabisa otiriri. Ndogo zencha kumacha weturi mukere muje tuba janjabi.
1: Kali.
0: Mwetsebo.
2: Abatuli zanze nkoba. Obula mubwa ife bona bona buli mubigere na ngalo. Tufe yo ino kwe dandaba. No kula bidiro obula mubwa ife. Kubanga no obula mubwa olimula mubwa gaiga. Mbendeza okusula buwera.
1: Kale, tuchibo tambu ile okuvwa kuundala pake sawa dina isatu. Kambongele mwenamba daba sawa no. Nenda ino mwone na chindi kumutima. Ntikunote masambu ina itanu. Nsambu na mkaga. Anana mnana abidi na muenda. Nikunote masambu mnana zero. Mkaga na mnana asatu na ibili. Chinana na itanu. Yoke la kunabo mnange owone na chisingo vukulu. Aman reflexology. Bagani wano klaundi ya polisi balaksi ngoja elubaga wo muidinda. Hei mwagele kunavo muna ngo kolebo yeku. Kaila kabama ulideba ingina mstudio zi ndaba mwami kagaloja neruita na lukwago. Bye bye for now.
12: Uso garoyo mbanda!
13: Oh no!
12: Uso garoyo mbanda!
13: Oh no! Hey! Eno! Que no te mulela kumulela!
14: Esa wadiweze isatu, edo wile!
15: Uso garoyo radio!

0: okuve mambya lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano gekakakasiddwa mu lunaku wano ku 88 akatonyeze mukaaga Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.
1: Wewa watukwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde ssaawa ziri ssatu ennaku z'omwezi ziri ssatu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Twateredde eddabubya tugende mu maaso n'okuba nga wetutukutuusaako agakakasiddwa mu lunaku geego ge tusengejja okuva gye bwakedde paka akadde kano, era nga gaffe gabeera ga njawulo, gabeera gatuukidde mu kadde, geeyogerera ate era nga ga nsonga. Ky'olina okukola tuwa amatugo ogende mu maaso n'okuba nga bw'otyotegeera agagabadde gy'otabadde. De, Nana Habo Mouthwashi yeteka mwensimbi nzo muzira nchima Rita Nalukwago
2: Kosanange omuzira nyange Yosef Tenyo wa Kagaroja.

0: com yeyabikira Mario Omutukuvu esangibwe Rubaga mu kibuga Kampala era bwatyo n'ategeeza nti ensonga eno yeetaagisa okulaba nga bannaddiini batandika okwekubira ddala mu kifuba.
1: Katuyigiriza nti okukkiriza si bugambo bugambo, okukkiriza okutuufu kulimu okwewaayo n'okwefiiriza ssaako okwefiisa. Abantu bangi mu nsangi zino baagala obukristo butaliimu kwefiiriza, okugobera Kristo okutaliimu musaalaba, era bayigiriza evanjiri ey'enkulaakulana, gospel of prosperity, nga temuli musaalaba gwonna gwogerwako, ate nga Kristo agamba nti weeyagala okugobera Kristo obeemu ekka weetika omusaalaba gwo buli lunaku ongoberere. Naye baganda baffe abamu bagamba mujeeno mwone obulumi.
2: Ate nga tukyali mu mbeera z'ezimu ez'okujjukira abajulizi, wawulira bino ng'emayuge ekitambiro ekyabwe ekyaba okujjukira abajulizi emikolo emikulu gindidde wali eri ku kiggo ekya St. Matthew Mulumba, era kibadde kikubirizibwa ne Reverend Father Achire Wandera. Wasinzidde n'akubiriza abakulisitaayo okulabika nti nno tebakoma kujjukira bujjukizi bajulizi bano, ne basanye okulabika nti nno balabirako ebyenjawulo bye baakola n'ebyo byabaviirako okulabika nti nno battibwa.
3: Tulina omukisa nti wano Busoga tulinamu omujulizi owaife mwene, ate wano ku kigo eky'amatiya Mulumba ekyebando tusazeewo okuŋŋaana nga parish y'ekyebando okudaguza olunaku luno. Tujja okwongera okwigumiza.
2: Era Faza Wandera awasinzidde n'avumirirwa ebikolwa ebizobikolebwa ebiro bino, gamba nga ebyabo abantu okulabika nti nobali ebisigalira bya bannaabwe babaganzika edda mu ntaana.
3: Olw'okubanga abaisuka enaku dino beyagaananga benigire mu mizi egy'obuseegu n'omuli okulya ebisiyaga n'okugwangwalikana n'endaaye n'ebintu ebitamiiza bayambalaga n'emizi egy'obwibi, twegerera ku bajulizi aba Uganda abaali abaisuka abato abaasalawo okutambulira ku mazima ga Katonda n'okugonza Kristu nga bamuyisaamu ekitiisa, baakuuma obutukuvu bwaibwe baadema kudankanizibwa. Gano ge tuli ewa Matiya Mulumba, ye yali musadde yasalawo yanweza kye beeta empeta oba esakramenti ery'obufumbo. Ekitukubiriza ki nti twentwena tube baavunaanyizibwa tunywezenga obufumbo kabe era kibe empagi ezimba era ofubutukamu eiwanga eyaaka. Obufumbo amaka amatukuvu nagasengeka era nagazimba amawanga.
0: Ate era nga tukyali ku nsonga zezimu ez'abalama z'ogenda mu maaso n'okubanga bajjukira abajulizi abagenda mu maaso n'okubanga bafiira eddiini lyaffe, wawulira bino nga bo y'omu y'eddiini w'obulabirizi bwa Central Busoga Diocese, Reverend Canon Robin Bamuleseyo ono avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubanga asaba abantu ogenda mu maaso n'okubanga bettanira nga bettanira enkulaakulana ssaako n'okugenda mu maaso n'okubanga olunaku luno tebagenda mu maaso nakubanga ye batyo bajaguza bujaguza wabula bajjukire obulumi bano bwe bagenda mu maaso n'okubanga bwe batyo bayitamu kunonga kw'otadde n'ebyo bagenda mu maaso n'okubanga balaga babeere ekyokulabirako eri abalala, era bafengayo nnyo okulaba nga balumirirwa abantu abalala. Wabula agamba nti kyetaagisa okulaba nga buli muntu avaayo yeefumiintirize ku ebyo abajulize baayitamu, olwo nno basobole okubayamba mu bulamu obwa bulijjo.
4: Ife aba olo sensi tusabye era obaka bwaife bwe bayire nti tweweeyo nga banaife bwe beewaayo abajulizi abo, baali baana bato, baali okusoma kwaibwe nga kutono, naye baali babuulirwa enjiri ya Kristo beewaayo baabookya bayitibwa, aye okwewaayo kwaibwe tukwafa busa ti buli mu mbeera tweweeyo, oba mukufiirwa tweweeyo, mukulwaza tweweeyo, tube badulirwa mu kuyiganizibwa bwe twewaayo tuleete obudulirwa abadulizi beewaayo, aye bwe tibadulizi n'olwaleero ekkanisa ya Kristo egire maiso ng'ekula, twena tweweeyo olw'enjiri ya Kristo, erina lya Kristo liweebwe ekitiibwa.
2: Ate ye Reverend Canon Rosius Moses Dikanga ng'ono ye mudikono wa budikona lw'ekiyunga mu disitulikiti y'e Luwuka asinze dawo n'asaba abakristo okulabika nti nno basigala n'eddiini naddala balabire ku abajulizi kosa ne Yesu Kristo omwana wa Mukama Katonda gwe yatuwa okulabika nti n'afiirwa obulamu bwaffe.
5: Bwe tusoma mu bitundu bingi mu Bayibuli twagaana ebyokubonerako bingi aye nga n'olwaleero tukatambula nga tulegeya bulegeya. Mu lusoga olutututwandike nti tutambula nga tuli bakitembeete. Lwaki ndeka nti tutambula? Tyenda muntu alowooze nti ndi kusonka ku ye, aye nga kye ndiikubiriza n'okuba n'obulamu obw'okuyikiriza obwidwire.

0: Yesu Kristo mwene nga nechokubonerako kubanga yali azira musango yagayo obulamu bwe yatulugunizibwa yakubibwa yasibibwa yaganikibwa ku musalaba yafumitibwa yasibibwa kwengule ya mawa oyo tichikomya ago bamudoze mu bulimbera aitwega nti yagayo.
1: Mubufu bwe bumu baba bo abakiriza mu bulabirizi obwe bugiri nabo bagenze maso n'okubanga bakunganira ku ekereziya yabwe ogenda maso n'okujukira abajulizi olunaku lwalero Reverend Father Joseph Ndese ngonono ye parish priest owabusenzi Catholic Church esangibwa mu Bugiri Municipality mu district ye Bugiri avuddeyo bwatyo n'asaba na Uganda bonna bulijjo okwongera okugenda maaso n'okubanga banyweza okukkiriza kunonga kw'otadde n'okulaba nti ke kadde beefumiitirize ku bajulizi ebaayitamu era basabire nnyo eggwanga Uganda okulaba nga livvuunuka ekirwadde eky'Ebola. Omusasi wa Feriago Bawumalu abaddeyo.
2: Bwe baabita mu biseera ebizibu eno baaguma mpaka bwe baatuuka ku buwanguzi. Tusabe Musenga Katonda atugumye mu kiseera kino ekya epidemic ya Ebola era tugezeeko okukuuma ebyo abasawo bye batukoba tusobole okutuuka ku buwanguzi. Ekirwaire kino tukyangange tuyiremu okukungaana obukalamu. Eri Abannayuganda bona bona Musenga Katonda ayongera okubagumya mumbere no yonana jetu bitamu musengo abampero mukisamulina lya lata nelya mwana nelya moyo mtukirivu
3: tuchi agenda maso naga kakasidwa mulunako wano kuchinana munana katonyeze mukaga Busoga Royal Radio FM ondie kumwoyo.
4: Atenge ebya bujulizi bichali bwe bitwa ulya binonge ntise butikida abatuze mu tauni ye Mayuge ku lugudo lwakazibwa ko Jinja Road oluva Mumayuge okutuuka emusita omuvubuka amanyikiddwa nga Ngobi Muzafalo emyaka 25 ng'ono makanika abadde akanyikira ku garaje ya Faizo wavudde ku kimotoka ky'abadde akanyika naddala kino ekirima enguudo n'agwa wansi olwo nemulinnyako n'afa. Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe balina ebyenjawulo bye babulidde owaffe Sekandi Asani mu nteekateeka eno.
5: Abaana bamaze okutereeza mu leedi eyo kusimbuka mu galagi kuleedi eno mukusimbuka simbuka n'esipiidi ebeere ey'amaanyi okulukubya hamu omwana yaabuuka ku mwana yaagwa yakuba omutwe wansi
6: kwabaire ng'amaze ogikanika yaatya amagulu geye bate sikinja abode nga byakanike nebyo ebituufu olaba nga ali kubugamu okukoroka yatuka nokusola nsi wano nga yabulaawonawa mulezi yawanuka wangu yagwa mipiira yeneeyo ngaabuzita kubuze makanika wa garaji opposite tooki abaire kuguleda nga bavaata ku mipiira gya motoka yavaaku yakuba omutwe kwa yabika yafirawa aye nga makanika weso wa mutauni wano mu garage wa Faizi ni Ngobi Muzafalu bana abato bano betwegeresa
7: bamuzalawa
6: ndi bulira ati nakigo aitida kufuna ndowoza right information inga tumaze okufuna ki
1: yo mukuba yimbi nakinku abagenda maso n'okubanga yeba tebasanyusa abantu mu myaka eyo egiyise ononga ayitibwa David Sifayo amanyiddwa nga Mr. Paroti olun Master Paroti olunako lwalero azikiddwa ku bijeba by'abajjajja bwe bisangibwe Kamengo mu constituency ye Mawokota mu district ye MPG. Master Paroti yagenze maso n'okubanga bwati avambula mu wensi oluvannyuma lw'okufuna akabenje ku lugudo lwa Northern Bypass wali mu kibuga Kampala olwaleera ab'enganda kuno teekako abayimbi n'abantu abalala bakuŋŋaanidde ku kyalo Kamengo ogenda maaso n'okubanga ye batyo bamwerekera. Reverend Father Jude Kyagulanyi yakulembeddemu emmisa ey'okusabira omwoyo gw'omugenzi wano yo mubaka owaka wempe ya mambuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Elias Nalukoola Luyimbazi asinzidde wano n'agenda maaso n'okubanga bwati asaba abayimbi bulijjo genanga maaso n'okulabiranga kwaba abaasookawo gamba nga Mr. Paruti kati omugenzi abagenda maaso n'okubanga bayimba ebintu ebigenda maaso n'okubanga bwe bityo birimu omulamwa
8: akasembayo Master Parrot mu bulamu obwo era yenga bwakuba ekikompola nga naawe otegeera ekikompola kikompodde omuntu bwakulumya na bomuliro owuliro omuliro nga gwaka nawe munabitone nonya akantu ako akantu aka akasobola okujjayo ensonga yekuli mutwe naye nsaba kwongera ko kano nga bola bensi bwetambula omukwano muguyimbye muyimbeyo akantu akakyusa ensi mu ngeri esukka kwekyo temulabanga abalina obuyinza nga bukozesa bubi Nayakwa munabi tonori nechigambe sisitowo kusinga echa narukora Kubana rukora yogera bwogezi Narukora kusinga aje tutumu Nge chitoto mecho chiriko mbundu Chidugida bwesi chichirino mudigido Chiriko na akadongo Kwa chito imbaka kareteresi ya kubenu
1: Kakati ya tuwale chibine chigataba abayimbi mugwanga. Ononga Edrisa Musuza manyidwanga Eddie Kenzo. Asinzi dewano na sababa yimbi bane. Ogena anga maso na okubela no mutimo guo kuhimi ilanga neba nawe. Mubulunji ne mububi.
7: Zedwe na simye omukuru sambo gwembi ya nembo chara. Mba kuhile kumungalo. Abantu abo kuhile tuwela nembele yonetu nyigili sababa au. Baba uwe basoka nao. Bade sababu ni mwimbi aliwa nao. Mbega hili de. Wadensia yono ni kovensi ya chuhu katuwafu na budi omunafu na buvuna njizibwa. Onalieli onalieno. Tukirizendi tuliva awamu, tulifamire. Zerise ndi ninyinaka funda kenalimu ni mganda wangisaha. Nangamba ni uma nyitu kuze. Usege na mkugamba wachi. Nangamba uchimanyi itina ulitimu wala wali chibuli ni mganti. Nangamba nangu wange kiyalaze. Netuta ndiko kunyumie mbo zao. Katuwe jukanya jetu fute. Nene tutela bila wawe tulaga. Tulimu kugenda mumbera ya kukula. Ulirunako urucha. Waluwe chikusalako kubulamu kubo kube na monsi. Ulirunako uruziba. Obulamu kubo kube na monsi kubo kukendera. Wande tuliva imbi. Tutandiko kwe isanga abantu abakuru. Tusoboro kwe somulimo kwa fechitigwa. Okone viejito. Chechisela vikome kubanga tuina abana mamu. Secondary. Never enough about him to industry to have it go.
4: Ebyo nga biri bitoole binonge gwanga Uganda lyetekera tekera okulabika nti olujaguza olunaku olw'ekirwadde kya Nalubiri olubeera yonge ennaku z'omwezi 19 buli mwaka omwezi ogw'omukaaga olwe binonga district y'e Jinja kwasane district y'e Bugweri bateeseteese omukolo guno okulabika nti bagenda mu maaso n'okujjukiza abantu mu nteekateeka gye bagenda otambulizamu ennaku ennya ng'etandika nga 8 omwezi guno ogw'omukaaga kutukisa ddala ng'ennaku z'omwezi 12 kakati ebigambo bino byogeddwa n'oyo asomesa ebyobulamu muyite health educator nga nione Dr. Grace Mugabi wabada yogeza ganyamu keriwa na maulire waliri kudua liro ili abusesa health center 4 mawanja gida bagala no kulabi kantino basoka ukweke beze chilwa decha na rubiri urono basovolo kulabi kantino baza arabana nechi gende recho kutangiri abana wabwe okuzali wanovulu wa debuno wabada yogeza ganyamu kono wafe chiemba Ivan aline vienja ulo vya tangaziza kunteka tekeno
9: tulimona ku dokujaguza obulwaire bwa Nalubiri mu Uganda na nayo na inkani siko sero era ona ko lujakulizibwa ijinja ni 19 mulogwa mukaga aife bugwe district tuli kuzaena ku daifo kuvanga 8 paka na 12 era nga tulukusomesa abantu kusiko sero nokwekebeza nokwidandaba era tukitandikira busesa ku dwaliro nga tukebeza buli muntu ayetaga okwekebeza tuomulama kwa ifugulo nti kukubiza abantu mwede mkwechi mwekebeze byabwerere tukusanga ngo olumulwaire kuidandaba tukusindika mu dwaliro lya ifeliye busesa ikulu ba kuidandaba na mulwali la gandi na mulwali la gandi ga yasinda filizi tutamaza training abasawo abakebera omusayi na abasawo so kuidandaba bwele basiko sero
3: agenda maso naga kakasidwa mulunako wano kuchinana munana katonyeze mukaga busoga Royal Radio FM ondie kumwoyo
1: nga tuchi agenda maso liwa dembo kunyiga stabili muenda msambu stemu ashe no ingira rio bingo masavu no sabula okubanga wetu wefu nila kumsimbio stali kwa bukwa kulizo eno rio bingo masavu yezo genda maso no okubanga wetu kuyambira dala kakati mumbozi za fendarez kakasidua kaunge skolu na korualero lualu chiko lua Jinja Northern Division luno olusangibano mchibuga Jinja luole kedem ogenda maso no okubanga wetu lufi ilwa ensimbi nente kati nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ne projekiti ez'enjawulo oluvannyuma lw'okuba nti luno lulemereddwa genda maaso n'okuba nga lulonda olukiiko lw'executive nga luno nno kw'otadde n'okulonda sipiika enfunda eziwera bw'abadde agenda maaso n'okuba ng'ayogeraganyaamu okwo ne leediyo eno eyaliko district councillor ng'ava mu bitundu eby'e Budondo ono nno nga ye Bbaale Bwoya avuddeyo bwatyo n'ategeeza ng'olukiiko lwa Jinja Northern Division bwe lulemereddwa genda maaso n'okuba nga bwe lutyo luteeka mu nkola enteekateeka ez'enjawulo era nga kino kyongedde ogenda maaso n'okuba nga bwekyo kyeraga lwatu olw'okuba nti enfunda eziwera balemereddwa genda maaso n'okuba nga bwe batyo balonda omukubiriza w'olukiiko luno ono ategeezezza nti olukiiko luno lwennyini olukulemberwa Mmeeya Ayub Wabika bagenda maaso n'okuba nga balemererwa okulaba nga bayise ekiteeso ekyokulaba ng'ettendekero nga enteekateeka ya Makerere Project University egenda maaso n'okuba ng'eweebwa eka 32 ku ttaka erya Budondo era nga kino nakyo kino kyali kirina ogenda maaso n'okuba nga kireeta enkulaakulana wabula kino nakyo tekyateekebwa mu nkola ono agenze maaso n'okwongera okutegeeza nti ye nga ye n'abatuuze abalala bagenda kuteekateeka okulaba nga bakuba olukiiko luno mu kkooti oluvannyuma olukulemberwa Mmeeya Ayub Wabika oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okuba nga balemereddwa okulaba nga bateeka mu nkola ensonga ezabalondesa okutuuka okutuula mu ziyafeesi era nga baagala okulaba nga bagibwamu obwesigwa kubanga ensonga ze balina okuba nga bakolako tebannaba kuzituukiriza ono agenze maaso n'okwogera ne bannamawulire nga n'owaffe Jacqueline Nabatanzi abaddewo
10: saawe eno mu Uganda yona kanso eziramu bukulembeze saawe eno Northern Division bazira speaker bazira executive ndi kusaba mu biseera bino ebitono mu wiiki nga ibiri babenga bamaze okulonda executive ni speaker kuba kati saawe eno tulina ebintu bye tuli kufuirwa musite nga twakabawo bibakatandikire esente denguudo ebintu ebingi development ebindi planning mwami Ayub tuli muyaka niwo waira mu office tuli kusaba mu bwangu tutakola bintu ng'ebyali kulule saawe eno bwe twali olwedde university yali yao yaba mugonigoni ba kansalabo bonabona bwe mwali kitwafu na kitufu kya university up to now tuliba ko babonambiro nti bwe munaba ati mu wiki ibiri timumaze tauni kiraka n'abantu be tuidaba kuba mu mbuga da mateka tumale shugegemera bwene mu kintu tuida kufuirwa ngajire miaka 5 je tufuirirwa tunenya government ni mwe timulikola
4: wo ulira binonga sentebe owe gombola leru mino mu district ye Busiango no ye Wandera Freddy asanze akaseera akazibu oluvannyuma lw'okumukwasa ebintu ebimu ebyali ebyamuweebwa n'oyo eyali mu kifo kino nga yesentebwa w'eggombola lino kyagambye nti obwakerezeza olunaku olwayiseeko yasanze nga soola ne battule yaako kosa ne invata mu yafeesi ezibbiddwa okusinziira ku ono ategeezezza nga ne pikipiki gye bamuwa bweri mu mbeera embi wagambye nti kino asanze akaseera akazibu obutasobola kulabika nti nno atambula n'okwetooloola eggombola lyakulembera okumanya buti embeera gye lirimu ono abadde ayogerezaganyamuko naffe asobodde okulabika nti n'alutuviira ku ntono mu lulimi olusaamya
11: nga ebetre lyeffe lyeggombolola nende invata becha beeba epikipiki yosi transport neshida lwokuba epikipiki tuhandinga kasiri ni good condition mbi yosi kwanjiraho mipira mpaka ne enjiniye bahandinga niri tyo nga siri tataho muso lufunguo katandeerusa ndatamo lufunguo kotwembo lufungu lokotwembo lufunga lwokuba hasiruha lu polisi mpaka saai ibaire haya sabakao atuhonye atube ahonye ngenda emirimo kyeggombola kyanguye
1: mu bufu bwe bumu ye ssentebe omulonde ow'eggombola y'Ivukula mu disitulikiti e Namutumba ng'ono n'ebabalanda Mustafa avuddeyo bwatyo n'akakasa nga bw'atannabagenda maaso n'akufuna pikipiki okuva ku munne gwe yaddira mu bigere era nga kino akitegeeza ng'ayogeraganyamuko ne leediyo eno Babalanda ategeezezza nti kituufu pikipiki tannaba kugifuna era nga mbu baamutegeeza nti pikipiki eno bagenda kugirongosa mbungeri erimu galaji oluvannyuma lw'okuba nti bagifuna nga tena bagenda maso na kubanga eri mu mbeera nnungi.
12: Tufitele pikipiki tiafuna kawo ya tuwaru ya shuwarese nchi pikipiki ya limuko obuzimu eliku gundi eliku makanika so zempila na maisha onta eliku kawo na sabu kaunte kubanga mateka gava mro minister wa local government gako vanti eventu ya government iba handing over ku sabu kaunte kifu ni kawo so mpila anao na maisha ongata eliku bantu abo nga kawo ya nkobate muna kontrolele na nda kuba mfine pikipiki nga tiafuna that is the two facts about ratijibo na anga.
1: Katinera mu ngeri yemu bwetogereganyizaamu ko n'agambibwa okuba nti yalemera pikipiki ononnonga yebatambuze kisame. Moses avudde bwatyo n'ategeeza nti bino bamusibako matugambuzi kumuliisango kubanga ye pikipiki yagiwaayo era ng'akimanyiiko nti yatwalibwa mu galagi okubanga nabwe kityo ekanikibwa.
13: Ndikusaba abantu abakwabanga bawudisye ngambo ati ngaliye kupikipiki epikipiki ejerimenti okugemesa namugemesirie owegomba ajembamu mpira masi mumbu epikigiri awo mukalagira mutumba nyingi tube tuli makanika moira jikanika nze bicanga epikipiki eyo kube kibona nso soigola soikana embiria ate ngajaizie kabana apiki nagibikirie ningira kubajaji yange era kinevukira abantu abakonuna ngeya time yabo mate pikipiki mumbule wegombolola kano katoka tina kafuya akakutukireko jikakoyi ndo nakuvukira epikipiki yanyu nze bila bizibu nze ne bajaji yange ekibaruma kamulambe
3: Ago gigabadaga kakasidwa mulunaku wanukuchinana munana akatunyize mukaga Busoga Royal Radio Ondi kumwoyo.
1: Mukulikire yonyo dela tusima bwongerwa mu nzikirize nzijewe birango bino. Kino kigamba nti The Answer Foundation yesangwe wakitaka ku masanyaza gagende Kenya. Bayita abaso abasoma n'abataasomako okulaba nga mubegattako babasomese kosi zino wammange zivaamu ensimbi. Okuvuga emmotoka n'okuzikanika okutunga ekyalani fashion zonna. Okusiba enviiri n'okukola ku bagole. Okufumba okw'enjawulo ebyamasanyalaze okuzimba amayumba zi computer n'ebirala. Bano ebisale bya bisamusamu sobola okusasula mpola mpola atenga gwave wala bagenda kuwa wokusula bono malizo okusoma genda kufuna ebbaluwa etukiridde okuva mu government ofune n'omulimo bakubire ku 0755 0795 ne 0775 319 9 mu musanvu. Kino kigamba nti mogo boda boda loni banono bazze okujuna abo bwenna abadde balina ekiroto ekyokufuna pichi mutandika okubanga mweno gere nsimbi okuvuga boda boda bagamba nti ne bwobanga oliyeyonga ekiroto kyote kinaba kutuukira kwata 1.85 genda mu bamogo bakuwa pichi otandika okubanga bwoti ovuga ng'osasula mu kibanja mpola bano bagamba nti bagenda kuwerako amafuta ga 10,000 olwo nno otandika okubanga bwoti ovuga era nga balina pikipiki ebiko muli bajaji boxa BM 10 kuno teekako huju express 125 ne TVS HLX 125 bagamba nti gwe kanyini gwe onoosalawo oba onoosasulira mu mwaka gumu oba omwaka gumu n'ekitundu n'emyaka ebiri wabula nga buli wiiki oteekayo akasente bw'omalayo sente nga piki efuuka yiyo genda mu bamogo bakuyambe bano ogenda kubasanga ku yafesi yaabwe esangibwa ku Harred Petrol Station wano mu kibuga Jinja oba kubira manager ku 0704-61-0594 ne 0782-74-10-84 beba mogo boda boda loan abazo kuyambira ddala. Kakati bwoba oli eyo ng'amannyo gakuluma nga bw'osenya gavaamu omusaayi bw'oteeka y'ekyokyoba ekinyogogo owulira ddala nga ganyenyera so ng'ate era owulira ovaamu omukka omubi mu kamwa omwo ky'olina okukola tandika okusenyesa Nana Herbal Mouthwash yagenda ogenda maaso n'okuba nga bw'ati akuyamba nanoono yakakasibwa ekitongole ky'eby'eddagala ekya National Drug Authority ogenda musanga mu zi famasi ne zi drug shop okwetoola eggwanga Uganda era ng'ono akola bulungi nnyo mu ngeri y'okulaba ng'amannyo agatereeza. Kakati gwali eyo nga bw'otuuka mu nsonga ziri ez'ekikyalo omwana owobuwala otandika olumizibwa ky'olina okukola genda ogule solange women syrup ono yakakasibwa ekitongole ky'eby'eddagala ekya National Drug Authority ogenda musanga mu zi famasi ne zi drug shop okwetoola eggwanga Uganda era ng'agenda kukola bulungi nnyo okulaba ng'akendeeza obulumi bwonna obuli obuli mobili gwo muntu na dalo mwana obwalo bo muchala ngo tuse mu nsongeze ze chichala nebirango byaffe bwe bitye bigenze musule bulungi.
14: Your email is your first online impression. Make it count with GoDaddy email.
15: Katoneze mukaga Busagaro your radio Ondi right now.

0: Amazima gani nti webaye yongo mtima guli kuluma nkubabu kubolwe mandwile naga mazima just on ku 0 msambana mkagata mchinane sato yisatu just ni kwenafu na yabantu babidi bonga kuwa sato just onkubabu kwa kema nkaire mwababe wakali kubisabu wakali kulumio mtima just nkubabu kube nkubabu kube kuzi ndidi ndidi jemuli bitamu yeyo halikule ini
1: wangwa ndidi yefani
0: wanje sebo
1: Loso jamani mukabila gange maulu.
0: Tukoze tutia akemba tukoze tutia.
1: Akemba ndi ya mu baba.
0: Wena bali ya mu. Wena ba kumena meneira.
1: Ayayayayay. Ira bwa akemba buzei.
0: Oh sorry. Zemba kobera. Abana abantu batumena. Naga mazima. Bana. Just one example ira bubi. Mpulira bubi omuntu nga tayenda mu lwanga mwina amwenda abali kumpulisa mwena oba tojja kwenda muntu bambi omulekanga tumukubangoti I love you too akagambo I love you too mukabona nga katun batika nene omuntu lwakwati I love you wamutao oba muko okay nga tochiramu asigalanga aba nga kaimalia yo muti mugwe but once womukoti I love you mwana hey era oli bulungi we gwa talumya nga kumulalo batirafa oh ari kulei
2: anti niko banja akemba malaga kaira ngulire ni wano love ni kwendera wano
0: nani yono
2: toni gule so kuno wacho
0: so omukwano guli kulumira bwao
2: na kulwa ko mira ndo afulidi
0: so we na ba kulumya lumya ile omuti mago
2: ya nkobye
0: Sorry. Mana ngatuli banji. Ngatuli banji balumia kuko. By the way, nze ni proud. Cause bali banumiza aku kumale miaka echi. Miaka esatu. Yebana. Ebisingo kuluma. Ngeno muntu yakulumya ngebo banange bo mwaga. Ari kulain.
3: Je fanta.
0: Wanje sebo.
3: Akemba kairemo.
0: Nanyono.
3: Pamweta mwole ibulo kubena wanda.
0: Okay. Nsu ya mlikubona. Abantu wali ye mikuano wana jibaruma. Mkuano guli ye guluma abantu. Ali kule ini. Wanji sebo. Iwate nga guli kuluma ino. No poge ato li sobola. Sorry. Oh bambi chisebo. Ali kule ini. Kende zaku radio.
3: Nambara batu kufabulu nda. Akemba kwenye mtafabu kani vile
0: mwaki. Kale, kangeme yonu yenka tuwile mwakemba. Elo.
3: Elo fanta.
0: Wajisema.
3: Kemba kaire mwaki.
0: Kakemba. So wana mwulide. Abantu wali yo mkwano. Wana mkwano guluma. Mkwano guluma. Oh. Gubali balumiza ako bagubali kulumya mukwano ni woidi obulumi bwendi kuogerera keche chintu nti omukwa era amazima ganti bofuna ngu muntu ka kwenda amazima ganti seto yourself obulamu bobutaawo bana bofuna ngu muntu ka kwenda muve mukumanka manka banoyo noyo golino woba musada noyo golina osobola omufula ababandi bewegomba Boba ni muka, no muntu ngomwenda. Waya ganeyo mukazi nga ayambe ila anumye. Wena guli la mukazi waya ambala anume. Noyo guli na wakosolo mfulecho. Chobo na abandi bewe gomba. Ni wa mchala. Abami bewe gombe ya wabasimati. Weno solo kufula DJ wa fantasy mati. Wale kero ngawe gomba anze zenga. Just chochonka. Nechitulema. Na kwesi ngangana. Ho Ulida Usoka Royal Radio Nite Fanta Na bakire nti omuku wanu gutulu molu alero Gwaduliza na mazika Ulida